o ti ko oju awon ara ilu yi opolopo won si orun ale nitori pe ijina ba opolopo dukia je ti o si ba opolopo awon ibuso ati awon ibutaja opolopo awon eyan nitori pe oju to ro ni ojo eti to koja o mu opolopo jidani ti o si se ipalara fun awon eyan bo tile jo pe a ko gbo pe enikeni padanu emi re ninu oro ti olugbe ilu naa kan ba wa so ogbeni Gode Okodua o so wipe o di dandan ki ojo ro ko si mu ijidani ṣugbọn wa so wipe opolopo awon orule ti yi gbe opolopo wa lowo awon onile papa julo nigba to je wipe awon to n ba won kan ile won mi won kin se akose mose ati wipe igi ti won ko wa si ilu lasiko yi ko dabi ti jọun awon ayedero igi ti ko lemi ohun ni won ko wa o wa so wipe ki awon onile ati awon eniyan ti won ni dukia ri wipe awon lo opolopo awon ohun ikole eyi ti yoo je elemi gigun ti ko ni je eyi ti ko ni wulo nitori pe opolopo awon itan lo ni sisiyin ebu lo po ninu won awon ajo ti kii se ti ijoba to je ti awon onidunna olore ni won ti pe ipe lati se eto imototo paapaa julo lati fo ilu Edo mo okan lara won ni ajo JCI Edo Bronze ati Cyrus Recycling Agency lati tele ajo isokan agbaye leyin lati le ni idagbasoke ni ilu o ni won ti gbe ati fo ilu mokale eyi to wa fori so gbalẹ gbadọ ti eyi to ma nwaye ni osoosu a ri gbọ wipe awon ajo yi pelu awon ti o fi ra won sile lati se eto gbalẹ gbadọ ti o ni won se ipolongo olojo kan lati se imototo ayika ni eyi ti won je ka mo wipe ni opopona ti o wa ni ilu ibini ni ti won pe ni Rama Park o ni won ti se awon ifihan yi ti won lero wipe awon fe po ilu imo papa julo lati ma di odo eyi ti awon ike panti ti o ma n di lowo ni ilu naa iyen odo ipoba ati awon agbegbe to ku ni ilu Benin nigbati o soro eni ti o je are egbe JCI Edo Bronze Akinola Elogosa ohun lo so wipe aseyori ba awon lori eto yi nitori pe opolopo awon eyan lo farale lati ba won se eto naa to fi kese jari kan lara awon omo ileegbimo asofin agba lorilede yi ti die bi eto abo to mere ni orilede iru iwa abaje wa kede wipe ki ajo NOA iyen ajo to ma ta awon eyan

agutaja opolopo awon eyan nitori wipe ojo to ro ni ojo eti to koja o mu opolopo jidani ti o si se ipalara fun awon eyan bo si le jo wipe a ko gbo pe enikeni padanu emi re ninu oro ti olugbe ilu naa kan ba wa so ogbeni gode okodua o so wipe o di dandan ki ojo ro ko si mu ijidani ṣugbọn wa so wipe